0: Iba po raw mo kami ulit. Rawa. Iko ka mo sumin, nito ko mi. Kaya mo maya makamukha ini. Iba pa mo, Jay.
1: Iba pa mo, Jay.
0: Paraglagang tanto dyan kayo kayo bahasa ta. Alane mo mali po bahasa ta. Kanara pa kita, ante nga nangana, ante rawawata to kayo. Hai, nito ko barisema. Botanong balikit ang boto. Mukailimo.
1: Kailimo maya mata mukailimo.